se peda, uma manta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kamba kausita, hasta un aji hambihuna to makipimi, kai iski chunga kanchis ungukunata hambihunatapis, hambigata hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi, niawi ungukunata hambihuna, mana pactatarik niawikuna, masna ijakta mirikuna, runa hambikunata rurakuna, kako kunatis diyami, kuzun, chunjujikuna unguskata hambihuna, yawar kurina, raku, chuzurinakuna, ungukti, aichakata staspa hambihuna, iska yuk.